0: during our morning service, and we start our week 8 in our Sunday school lesson, Walk in Love. And what about that, Brother Jason?
1: Yes, our attendance in our Sunday school is 248. We were talking about walk with love sa book ng Ephesians. At it's very important that Christians are to walk with love and to reflect Amen. The love of Christ in our life. Tapos diniscuss ko din yung three types of love kahapon. Yung eros, yung phileo, and agape love.
0: That's great. And we have a great day during our morning service. And the choir song, what's the song?
2: The choir song, Ikaw ang Kristo.
0: Wow, Amen. Tagalog song?
2: Yeah. Wow. The song was Ikaw ang Kristo. Nakaka-bless yung message ng kanta. Habang pinapakinggan ko yung choir singing, the song really encourages me. At yung message ay nag-remind sa kung ano ang Panginoon, yung kabutihan niya sa ating buhay. Yung service, yung sa umaga, yung preaching ni pastors, it was really an encouraging message. At yung topic ay grace in the field. Dahil sa grace ng Panginoon ay natulungan yung buhay ni Ruth. Katunayan, si Boaz ay represents or symbolize our Redeemer. Yun ang mention ni Pastor sa kanyang preaching, that Boaz represents and symbolize our Redeemer, the Lord Jesus Christ. Boaz's greatness was not in his wealth, was not in his power, but in his character. We see his grace. Siya ay napaka-gracious na tao. At makita natin yung kanyang, narinig natin yung testimony o yung buhay ni Boaz, that nagpakita siya ng compassion sa kanyang mga reapers, at sinabi sa kanila, bless kayo ng Panginoon. At sila rin ay nagpakita ng kabutihan kay Ruth. At makita rin natin yung protection ni Boaz kay Ruth. At sabi niya sa kanyang mga reapers, huwag niyo siyang gagalawin, huwag niyo siyang sasaktan. At yung kanya ring provision, complete provision, naglalaglag sila ng tawag dito, ng palay.
1: Sinasadya
2: nila, di ba? Yes. At napakaswerte naman ni Ruth kasi nandun siya sa lugar kung saan nilalaglagan lang siya ng kanyang aanihin, di ba? At ganoon ang Panginoon sa atin, nag-represent nga si Boaz.
0: Wow, what a
2: sa
0: great
2: Panginoon,
0: truth.
2: Di ba? Ang Panginoon, siya ay napaka-compassionate.
0: Amen.
2: Siya ay ating protector, at siya yung ating provider sa ating mga needs. At ang gusto ng Panginoon ay i-provide yung mga needs natin. At nakita niyo si Ruth, yung last point ni Pastor, yung commend person. Si Ruth ay makita natin yung kanyang faithfulness, bagamat mahirap, bagamat ay hindi madali, pero makita natin, sinabi sa kanya ni Boaz, ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, kaya ikaw ay aking tinutulungan. Ikaw ay sumunod sa Panginoon. Makita yung bakit, sabi ni Ruth, bakit ikaw ay nagpapakita ng grace sa akin? Mm-hmm. Kasi dahil siya ay nagtitiwala sa Panginoon.
0: Wow.
2: Amen. Napakaganda ng yung message.
0: Yun yung nakita ni Boaz kay Ruth. So,
2: yeah.
0: Pagpapakita yung katapatan niya sa Panginoon.
2: Amen.
0: Amen. And we have a great time also in our junior church. We have 71 kids. And Brother Alvin, Brother Jason, we have three twins.
1: Three twins. Yung isang twins galing sa area ko yun.
0: Oh, yung isa doon galing sa area mo, yung isa galing sa Bayawas, yung isa galing sa area ni Sister Sylvia. So
1: start na tayo ng twins ministry.
0: pero alam nyo, yung isa, nag-take ako ng picture eh. Tapos yung isa ayaw, yung isa gustong-gusto. Yung isang twins, ganun din. Tapos pagdating sa pangatlo, ganun din. Ayaw din ng isa. Yung isa, gustong-gusto. So, different sila ng character. So, nakaka-amaze. Pero, I try to take a picture, but they don't want. So, never mind. Well, we finish our lesson about finished by God sa kanyang creation. Bakit ang Diyos siya ay nagpahinga? You know why God rested in the seventh day? Because He finished His work. And then it's amazing dahil nakita ng Diyos yung kanyang nilikha, and He said, wow, it was very good. So everything God's created ay nakaka amazed. So, amen. If you think about it, your organ, yung parte ng katawan mo, kung paano siya nagpa-function, yung mata, yung ilong, sinabi ko sa mga bata, paano kung yung mata mo nasa likod ng ulo mo? Di ka makakita. Eh, paano kung yung ilong mo nasa likuran ng, nasa likod mo? Paano ka aamoy? So, everything that part of our body, I just make fun with it. So, we have a great time yesterday during our junior church. Anyway, amen. Here's Everyday I'm Amazed, performed by Hopewell Baptist Church. And this one goes out to Aliana from the Dorm Girls.